Pantyos, pantyos, yung kabingkil. Pantyos, yung retyo. Kaya, yung kabingkil, yung lilok la. Kung kamo kayo, nakikatsin ng takanak sa lechola. Ay, tukong pa na si Leonel is kakumona. Yan, kwak lahuk as in kalahuk as kalahuk kakal kasala si kumana kulak sa li kukunar li kukong pa na si Leonel. Kung pa na si Leonel na kay sa isol ko Pedro Arana. Sasan ko sa kalibal ko Pedro. Ah, se pokal porvenir. Alikan Adelina Choquet, Chukabinkil, Pantios, Chukabinkil, Aranza, Itulajil, Choquere, Lejun Cabal, Pantios, Nak, Honelik, Tequera, Billy, Cacangel, y Naulacto, Aran, Eriki. Aquí es Seis Olqua, Pedro, Seis Olajil, Choquere, Seis Olajil, Pedro, Chuchpena, Jun Cabal, Gualala, Ajolep, Pantios, Nak, No, Cuera, Bichiruli,

Fatios si kapingkiles kas kitin na mantyo si radio kes si kakulbal to karan sa lehong kapan. Skil ba yak di ba ito lehile? Skolon resil sa likas celular. Nakchirulikuta na ine. Kikasyon karan sa lish ni makwale. Kwan kilali Dios likakumona. Kawa Reginaldo Chok. Kikah kisu iliran churulikutan anakwan. Ani she anawokru. Ani lineke rami wepas. Kakin kanakanao barkwana. Arin shkam salit. Arin nakninkosla sa hospital. Abanana. Tokmahi nakanaw par kwan kre par bar shigre chikula kisocha sululel shmana arana chalchak shkwente San Luisitos shkwente sa yashepeten o kanak hainep li kakumon li sheten kan chake marak li shet olaning chake tkultikwe nakshinkol li shkun shakali li kawa Jesus rechben li itzimbech hun shirah kwi nakak nasutkik utanakwan shko kuchikil aspech na ba li chabing shashmanu shkakumon li nentaw rikinep lain kakwi li shabile anakwan na shakashon krikin ikakwa Dios. Wag na kanta si Kabingkil na kaya si Tanak sa Ilech Ol, li familia na kaya si Ilech Ol. Di ala anak si Kochilang. Asyon chik sa huli na akik sa akong chik litiw ama arin magachik. Arin magachik lishmusik. Ki asyon chik sa akong chik litiw ama ko na kaya li santil ko. Ano yung lichol chok chiku chika hunilo na akiru kawresim ilakos manakink anak kanaw ko eta. Tosut iko eto aharin sa rucho. Pato si kabingkil, iskas kutsin, iskakabayakain, shbana ko kera bingkil, siyapskush likwa Jesus.

Kabiyak li rati ni kwa Dios, kabiyak li shabi li si li kwa Jesus ibang bilbana sa Mateo. Doko ni bilakat at kagwa. Nakti chika maine. Nakiok sa hukup kitake kshmanip li solom ut sa li hukup kichal ut sa li sa humpat kichal churuli palaw kun kaksutki kaho shnimal namukun kli huku shpandi kao kli ha awli Jesus tiyo chikwark ke hilo kli shalom chishkat ke raksiru ut kesh dire kakwa chuakul shpanak oso ke Aotan kishtirehe. Aot nakne kishuwak la eshli. Dihwal kachin. Aot nakne kishuwak la esh. La eshli hwal kachin le papal. Toha nakli kikwakli kishkos li iot li palaw. Uch anamil kikana. Such so cash all every queen ut yo kep chi jepala. Ka chi queen kul a in nak haan nakhanat haat li ik ut li palaw na ke papan chiru ratin li kakwa. Nim lalo alat kakwa Jesus. Panteos li kabingkin les kaskitsin. Panteos nakyokes chikak ulbal churu li kutang kain. Kabiyak chukun na kikabit si Santo at inak chirish li ratin ni Jesus. Kabiyak libitin chikanaw slokoninkin.

0: Radio Utangkah, Kwakis Pakai Imbelep FM.
1: Es de Poptum, la ciudad de Los Pinos. Transmite Utangkah en 106.9 FM. Agradeciendo a usted, Radio Escucha, su amable y atenta sintonía. Deseándole éxitos en sus quehaceres. Con la bendición de Dios y buen ánimo, todo resultará mejor.
2: Manteos de Cabinquil, manteos de Cabinquil, es casquitine, manteos de Recho, que es Cabinquil, churulokla, y cuquena. Atinaco, cuyosibac, churis liratin, y cuo Jesús, churulicutan, aine. Licutan aine, y Jesús, conchiclina, lepna, cochicuc. Chirish li karutyo gesh kulbalish tsolom li Jesus. Hosh kabi tsali santir hu marak salish hu sa Mateo nak ki oksa li hukup kitake kabanan li tsolom chan utsa akumpat kichal utsa akumpat kichal li kaksut ik chan animal namokun klihukuf pan li kau okliha au li Jesus yochi kwarcha kehilok li salam chishkat keresi ut keshtere kakwa chakola kspana osoke au takne keshukwak la eshli hual kach inle papa. Ninkoslana chikajone ilon nakatauro liratini kawatiyo sa ini liratini Jesus kine solom anakwan hon chikina likana lep tet katauro aran hon chiklina shtike chirish nakna antinak nakyoke eskulba liraila li solom rak que chali katsut itse spendi palau que octachit uyasik se octachi ulunga tachik ngachik na que estauru karucho que es culpal uli Jesus conaran cuarena o te pan ajo li shiwe spali katsut sahumpat que estoch li Jesus que estere kakwa kakwa chankepre chua kolak do anak osoke wajo ni lalep litento katawru sali atin bench kahon ilo kwali kashiw kilak akrerut ik ang kilak arut kil matinakskam ko na kakumon shikil na kashuwa peyakwan peyanakut nak chakish sa okting kinap na kaje pechoch katakin kil pechish katam kikin kwan na kinkachik na ko kwarsh pali kashiw kaanchos tiye pali Jesus tik makaev tik kachin na kwile papal na ket uyang tanalish salamep mukong kreli hukup na kserasil li Jesus tik makaale papal chali Jesus eh Aqua chikanes kakomone Shash nauru li Jesus Sheriliru li Jesus Uchimoko chikaman Kwash pa vale Uchimoko chikaman Na kishpa Na kakwari kine Matoha da chikla O Ya kakwi resin na kapi Ya kakwi Kakwi choko rapinkile Karu shkulmanje Karu choshkulmanje Kakwi chikaman Utaan kistirehep chen kautak na ke shukwak la eskwal kachin le papal. Tukha na kikwakli kisut kishkusli e otli palaw uchanamil kikana. Uchkian siya okwich ati lag aniya inak na papang chiluli kaksutri uli palaw uchanke. Kama inta nakakulash kaskitsi. Nakwa ko na kakila sa likat yu ah. Muko nakapa talika sus. Toko na ni maling kiro. Toko na kakwa, kakwa, kolong. Chanko. Kolini, tenkahini. Chanko, chik. Para nakawo, mag-anaka. Nakwa ang kakawilala, mag-anaka kwilikat. To okes kul bali raidal to anak nago oxbok bali kata apan ni kwa Jesus mako et et te pian marich na hosko na cheratina ter mako et et mako kata na spanoli ta pat ku yoga pat spano che anchala chorre colina kwa kanak dak ko chukutapan mas makali patapa witrah kwang kapapan halantar liru chuchot halantar akhri palik akreru likwang sar chuchot kutan kung spanak na kapapan ko kanak kamain to ko skul pa shikilik akreru na kwang balak malak alas alas tres alas dos y media yo chicholopan julipadre cuan cachus a chichonilchan pero cuan las viste alana cuan cachus chan cuchilipadre cauch panak na cachuana todos tau catiak liki a tiajel percuit na cachuan chan cacanapak pirukpali caruna cuchan catiak li Kacakli aran nak Mexico nak estire li frescos cha. Kakanda bakish manam kila anja. Ari nak kacie agasio sare. Kuikachi nak kuikana kak nak tot ane aran pas kakanda bakish manam kila. Mareko ang kunak li ka pero choko shuan kila cham pero. Ya kakui shuan kil choko muku choko tashkana pankish panun kil chan angel baron takakana shuanun kil vi choko panske paretal nak chishkonili nak am chaklika akreru kwan klika akreru chisa usrahana kakana chalipa o tiala ines kakomo kwas tiala nak kwen nak kwan lika shi per kwan di mak as tiala nak nako shuwak ya hun ka akreru na ek ansa spendi kochosh akso shuwak ayos chanko Fas tula tana chango chik na shikat o chis li tula. Mama katab ili Jesus la kuchot sa lahong kapay. Kuali Jesus saram. Chapa makata na kakwakwi ho ka na kamaan yo gachkulbal. Mungko na kapokta na nasakew cha mungko na kakwati na na kakwalipo ni na ekumaka cha kuwarok sa chikaman. Anas jeli santir hunah kwa. Kaputak matik mas papaye papal jali Jesus. Gao kecik despat on menah kwa. Kaputak mas mag alik kapapa. Nakunachal kunak sa kapin akasyu na ako. Magukam antara kawak kachoso li kapapa. Li Jesus tos tenka. Li Jesus tao keng chukish. Kui kuangko sa railal kui nakapat sa rally Jesus tos teng a. Kui kuangko sa kurbal ko nakshdim la chakila mo su kwa kak ashte siyak chuli ko a Jesus. Kui kuangko sa kurbal ko naka railal na linkarak makarak spanol ko ang li Jesus saram. Kui utsula ka kui shonal ka tachit kakali. Spanak aran Shrak li katyuam, rake li katyuam. Kama skuli kakumon na nakwan. Shko o rikin li kuwan. Shk ako chik sa halan li tyuam, anakwan halan chik li tyuam, tiyorin bal. Arin maani chik. Kahit sinarak di kok chili siya ispakumon. kokanak lishraum likwa khasus qashal num takhanak kuitrahin kashra bitsolom mashk uslakhri iqnaqnaki kushla chochora ma qarah rashku kwan kashrat ani qashar ma qanakish kwakhki chanrakhri utash pana nashrae nakoshra chum takhanak nakoshten qachap amukonaka etare tal par nakoshten a هل تقبلوا قال قصص مكونا قك اتريتال كنا تنك تشك نكو اوك تشي شب لك ان خير قد يقري قد يلي قصص نشري لي سلام كان تشي كوين كل انجن او تقنا نا بينكلي اق تشرو نا بان تشي خونل لي بلا ول اق تشرو شان كك تشكري ارانا قطون نق ما قالش بابا او تشي انك شناو Uche roch beni kwanke baransh ko trip chiruesh coach kwankila na vale que spanuli Jesus mo coach na babaita japan inka shiskeretal kamana kwina ka kursa li kachua nom takhanak li karaban su ka hun kaba kwali kakwa kwali kuka kwanchish khonil pero kuna ka etaretal anina panurain Halikaw at Diyos. Ang Diyos niya kabingkil, di ko ako kung kamuka. Ang Diyos siya kwer kasantil chukwa. Ang Diyos lis ni malro karapa, lis ni maro katikpal, ni nagkapano churuli ko tanay. Kihalak mag-alikapapal. Kuitrah ko ang kapapal at kagwa, akalan tarakribal ilo chuchu. Kuantarah li tuktu gilala. Kuantarah li rawakim. Kuantarah li tengkakim. Maka tarah li ningkara ilali tiyochi kulay kanahkwan. O tana, babay li kapabal. Kung sinat sakul, kung sinat itsila li kapabal. Kung parchit kapab. Kung parchit kalanchis kajayakat. Chakuyak kama. Chakoy kamagat kagwa. Mako nakatsil tarish karo tiyokosh panong gil. Tiyokat chikat ng gil ko nalik. Aba nana, kwa naking ka nakatawro karo nakatsike. Hindi ko kakuchisip ni kakumoni so arabi. Wa Pedro aran aran si Pokel por Manila. Sabayang pa na Adelina mantos kaming gila. Dios kakwa mutamat chiku nak chiku il chating kaya para chap bere siya kela musik sa shmene marikwan rayla marikwan shiklek marikwan kakalik marikwan chishkunil pero sa shmene chishkunil at kakwa kwan katrik inya kachik narakat kakwa nak tesh tesh chola wakan kawa Dios chiku il chating kaya pakwi li suara bi Risho Aroj Bani Chiru ni Lokla Khona Lain Beri siyep Kak Aliyep Lakat Chiris Chiruyep Chiru li Khungku Tanay Chiku ilip Chiteng Kayap Di Obispo Di Papa Di Padre Hermanos Hermanos Laikos Chish Khunili Nakakukun Khung Kapala Iglesia Kakwa Tengkaw Chish Beri Singkil Shakanap Chakil Tengkaw Chish Ola Ningkil Kho Shatya Ikwer Oskira Pedro, chach ola niya, chach beresia. Then ako wila o. Klao ka na kanako, chari balip kuksa, kukal, check. Chach beresin kilip at kagwa. Abanana, chao ila musik. Chao ila raom, lagwan kila sa kabena. Redaktos, kachoy li kachuam, chikang kailag, tukago ki. Ay nakatsama chiku, Diyos chikwa beh, kakulbeh, kusantil mo sa pehkoda. Mantos, mantos na showcase si Kabingkil. Kabig si Kunak li Kabig li Kakwa Kistechak.